yabangoku utsho kabuhlungu uyasola ndahlola ntoni nanawe ndakulahlela ntoni sesilapha ke ngoku uzawuthini uzabuyela.